0: Roro tui fua Samoa. Oe mo mia se reit lelei e la fua iau se leni mo ainga ma wo i Samoa Manusina. JT Finance, Family Loto, le tali mo oe. Pa u maulalo le fi la fua i tupe. Vave maru pui puia. Talia lo manao. A fio mai i le Onopi, numero 5 Smith Road, Kuna. Pe vala au mai le telefoni o le ofitu tolu valu tasi, valu tolu o o. Ofitu tolu valu tasi, valu tolu o o. Sekia le reita matou, JT Finance, Joshani mo o.
1: Station sponsor.
2: Ilena o pungi ifo le tatou, JD Finance nai I Kuna ia poafo I vaenga e te mana o mia ia tali fia fia oe ia e John ma Delaila ia o tatu pokalame na Samoa e nei poe tūlao leo uli tari tonu ia sa familie ina foi ia inai a faasoa foi ia a fai foi o faa manua lia fina ngalo I si tala ia malu ave o tau fina ngalo a ole tasi watu le tatu pukala me fuilea o le masala ale ala leo nei ia afaltasi ia o tala fapertan tala I me tupu ili ngangana fapertania ia tali lua ia o mai fuilea o fenga luenga ia e fawa watu mai le sefulu mai le lua ia se tpa ia fuile fa ai le fia finei ia mo nei ia tatou te feilo ai fo ilia vai ia so mo kisanga wild up salia fa to fa so I fo samoa

0: E o le fionga i a seiuli, o le sungufa i a seiuli, le alo le mali e toa. Pesa a ili male o ta malala, fatunga maata ngofia le nda, e le a i a se mamma o i le lima, i a o le kemi fo i a i a, a o le i fai a se a inga, i a o foi lele ua faunga ina tele e le atua, i a le sunga fo i a seiuli, pesa a ili male o ta, i lana ta leni, o le fatu masu i a walta utuena malu le tatu utu nou. E tele a mano noa i musika i nga foi vai temi o lea e mai foi o le taleni i a o le sunga i a pesa i maleota i a o lea la kamfa i a e fape nga o la ai awa ni ngalo i a o lea o nga foi o le sunga i a se yuli i a pei o le nga e avea mataita i o seo maato nu foi i a o le PTP o le Preach to Belongings. Ia ina inala, olona winga o se awala laupapa, ele fapito, ia e kakou ke o aku mai, ia o tala mou, o le au matutua, ia o le kupulanga lea e laiki ifo, ele fapia fo inga le au matutua, o le mea nga esel maa ngai o le, ia e mantu fo itaito, fia fia lava wa le nga laku le fonga fitalai, maka lia fo yo tiksen lea le ine ya tatou nga nga inala, ia o le funga fitalainga o le pale mene o Australia. Le inge ia tātou i Brisbane, nā. Ona tātou sui faipule, foi ngā faitule a tātou. A whaaptai a whiawhia, faisau nuanga whaaptai i sia tātou nu. Mā ngai a le ingoa, le whai mei mā nei a le ingoa. Ia wā, o le awa laka wā, ngofo i al faipule la tau po le awhia funga fitalai. Ia, ma whao winga. E le whapea o whapito ngā ole au makua. Le au kua kua e maua fo ili hawa noa ngā i kākou. Wā ole o mea umana o lo. Ia a o fia maua le au tarvou fo i tūlanga. Ia o le fia e malam lama atiri i anga nuu. Sforfora awa ma nisfo tūlanga o anu fai ngofie. Ia o le iei makua le au matua mga i koea inga. Ia mpai fo i kākou faso fatasi. Ia maua fo i ia ngai tina fo i. Wa fa loa ina fo ni fa me alo fo ina i le tūlanga o mua meole sui ina fo yo ula ese a so stua inga fa solo ia o lewa makua fa tamawa inga ingai fo isi i le nuu si a mātou nuu a wane ingalo a le eise mea ki a ngai inga iai o ke fai atua ula kouia ese le maneia o le fia fia fatasi to e fai fai mea fatasi ia o a e umalole sumpa. Ya, fai lolo o la wipiti tau mafa, fai sa wipiti pa fapea fo i kere i ka fai o seipiti tau mafa i lo maota, malo fale. Ya, so olo malaka ko pinko. Ya, fai fo i activities, su ingo ula. Ya, ma maole anganu fo i, ya, mo o tama fo i mamakai. So se tulanga lava e maua le tato no. Ya, taito.
1: Sa o lele lava sa wanga po oa le yo le mea monia ese lota fie fie eto e nga mafutanga fa pene ya eto ya sunga fa fe ngainga a ta le fe ya mo na fa fe ngainga man malo malo lo pese mea fie fie le watu o ta fa fa mtata noa i na i tangata matu tua e maise lava ya o te msalwe le ya se si o yei o i la loi fo mani ile ona sfu
0: ya
1: ona sfu no ilu
0: no sfu no ilu
1: at fa no to fu ya ta tuta ano pinko fa ni ngat ka die ka die ka die ni se de ni u po fu ye la fo ba pe a me fu le to e lo pu lo lu fu lo fi e se lo fi fi ma ma ta nga ya ya ana pa wa le me ya ile o fa ya o se si tu o le no fer fan fa ta fa na ta nga ta ma tu a ya fata fauna ska ta ma tu ma ya fie chon fo ye na suta la ton ye la le si ta la lo suaf
0: ya
1: na tu re te le te popoli a so lua a stofi ili ta u fa ye sa breakfast fa le ma tu a ma ma fa la le breakfast la fa ye se yuli ma su nga va a wo lo la ni a ta to por kalame
0: ya olena na sa mo le nu pele e pe ko fa ye le fionga ya taito, ya awa ni ngalo a leise me ke ta whawai a so lua, ma so tofi uma amata leiva, ya seipa ia le itu la lua, ya whape ngā foilean ta ape, la ngai piki a ngai whanau, ya ai mai se foi ia le au fainga luenga, ioi, le nganga malfa lalo fautai.

0: le o se e martato taimi ua lua suma limi nua te nei tu lai lua la sa ato fa fonga ma di si fu fonga ma leo pesa il maliota po se iuli pesa il maliota tama matu tu al musica e a faite fia mana o mia sa musica e lua musica il lima sutara a o pesa na tu fa fonga ma ya nga ni fa tuanga a ilia o ia la pua na ni fa tuanga ya te oto
1: ya ya
0: o tau tama mātu tuor tā longa. O ai si o tātua nu peri sā moa. Tau tili i oe lui lui ma fai fusuanga. Ta pāu ole mea mātu ori fai mea whālo lō. Ia o tau ole mea nao mawai o tau. Ia, ma esa esa o ele upoa. Ale pese. Ana ele matua o fai tā. Le o tō e ao ngāi a tō mātua na pāu ole mea. Mō mōri tō ole fai fai ma fai malo lau sungas. Pesa se maliota ma nea la fautuanga al pese na tangata matu ele otoe maura al termine o le tamala o saafua ima ai al tato malo ia oi tama o la auli al maletoa tama te tele tama lava al tofama al fautuanga o ai a fia fusunga pau al talia la auli al maletoa a fia fusunga al samit fusua ilunga la ola papa al fusua ili fait ini se malai fusul malai nei ya tama mat tua tama ko tua tu lai mai a wale ada lu mo si tatu malo lu fulufi
1: malo malo ya tele le a tu langa le ro wa tai fo ino wa ka ka inga le pese le o nga o le ngo ko a wo wo le manga o ta pele le pese ko a wo mal le ya le sa o li la la sa o nga ele ai la ele o se mea fouri sole el kako pare mene a le mea wa wa ia tu la ia kuko e kuko la ia kuko ino tu la epa ia o lafo i kau wa wa ko fila uia ia ma ia a lafo ia a fain ka mai fo iku ia kua ia ia tupola e fi bo ilisi iku ia ele o se mea fou ia ele ai ia se atu no utaito
0: sao mai
1: ele li kako o lai mungi a nga o nga felafo a i o sao nuanga ma a
0: feo kua ele o papan fa
1: ai oi ele peyo le atu no e ei tu langa na ioi ai fautai ngai koea inga ia o lo solo li lava ia li tu langa o fafo ina le vuu tu lai mai se tato malo awa ni ngalo po le a lava le bebesi o tue ina ma a maku langa o le polkiki nanga o le palmene a ia e makuwa mawalunga ma alo se le polkiki ia to a tato per sa unuanga le taitai o lo tu lai mai ia o lalo a sa ide malo to al tai i kulanga ia le a e awa ni ngalo o mea umalava e fafoe foe le a tunu o sa moa ia au a lofa o le tua lenga wa uma no si fa ngai ngo ta tu tu a wa to fa mai ti sa e o sa mo a mo le tua o le tua mo sa mo a te to
0: ya ma lo la
1: ya ne na a o le a vai ku lo se ka ko a musika i le nei vai nga o le Paul Kalame ya o na so le ma ta tu tal fo ya fa wa u la va pe la va o na ma so ya

0: Yo e o tātou a tāra fōu nā tāpena ingina, ia ma sauno ina fōi, ia ma fonga ina e la fionga ia ngalu mane mana a tipi au tanga vaya, e mantua fōi taito ia o te leao o ngai o a, te leao au fai ngalwe ngā tātou, tase nei tamali e walepa fōi ntautua seo tātou tunu, e tō fōi lota pūlou ia ngalu mane mana, ia tipi au tanga vaya. Lile kūlanga, walewa ngā ia tāpena ina mai tātou tāra fōu a wāfo ni whaafonga. Ia male nofo sila fia fōi ole tātou a tunu o loo soifuwa mpapa au ia tunu i whafo. Mea lea ia tō eiro ia loka pūlou ma whaaptai fōi nei tamali. A ole mea mumua lea teito na ngō upiki a pua mai kāko kāra fōu. Ole mā ngai ia ole. Ole lakua ole siria a tipi au tanga vaia kali mangingo le minista ole soifua malolo ina ole magaia esel magaia ole ata mai foi ole minista ia manga e mantu mai ia wa ole sip siri lengo waka ia ma nga u koe siria a tipi au tanga vaia fa mei ole waku kako fai nga malo lea a lea lai eile a lei e ia vao au vao au lea a I le meo le Department of Public Health po le soifua malo lina. E la e fai maia tipi ato ngā vai. E kau wakulka ko fai ngā malo la iei lea ia mo meo tept po i lea a i kālafu. O la iei kālafu i kōm. A kēru ala le kali a mā ngai a ia. Tāli sā o a ia. E le o se mea ngā le fapea mau ke kua ia vo le fai ngā malo mōmu. Le ngā a fapea o le ngō fai kālafu. O mea e te tauna, o la vapea, e kaunga ave whamua mua le soifua malolo ina o tangata. A vapea la mua, kasi le mkanga benga e kolo pulo wa vapea, e ke leze la ko aika lafu ia, e kaunga nga vaku ia le lei sapalai leia ia mo meo, o mea ia o fuala au. Iyo e, o la mua, e kolo pulo ine, ile mani o le tali ale vao au, fu iso o le mistao. Ia, ngā tā o mai lea i le vaenga e lua, fai mai nga tā o fia mai e le ofisa o le loo i a sili. Ua, wakoe alufo inga i kamori mungi, e le mapu ha, e te sili fia fo i, ua uma fo i a kiau, ua ui a koe fai asa ukala i le ngei fai puli. O ke le o koe eisa ufa alo alo kulou, Kulou anga leanga o le faipule filifilia o le itu malo fo i filifilia ia o Samoa ia a fale ata le itu la ima le faipule. Ua ia faisa o la utala le faipule. O le leai e se tō fa o le fakupu leanga mfa kupu vevesi tonua o le akungu. Ia o le fo ila o vaiku. Ia o le fo ima i elua sifuru ia. Ia mori anga le wa koe mori a isi le palemia. Oke ofo la ua umang faasa o mai fameta lasa. E o aise se o famase ngusiri fo ia talasa. Pa wale me ese talasa ma simativa. O simativa ia o famase ngusiri. A o la ua umo famase no sinia. Mea ka o famase ngusinia. E ta ua tele tonu o sosifai ngā malo. E ma ua lunga fo ila tūlanga o talasa. O le palemia. Le fiongo e tamaita i whaamsino leang vai alu wa, whai mai loa lea. Mai o lau whai unga, e leai se maa se mea e pepelo uma mori anga leo leo maa, oa kusa o lau pao punga ngai a e pau le mea. O e kukua koe sa ili le hit and run lea nga maa fua i umanga i mea. A le foe la ua koe oso le li e unga le hit and run. Le foe la ua koe alu koe alu koe ave isi mori anga koe mori a foe le para... O le tau mawhai a whaute ai te iloa te ito la ukala leng whae ku mua mua e le toi lalo Samoa leanga o le atua e whaavai i Samoa o Samoa o lo taita ia Samoa o le winga la lautala e alu alua le kamu whaingol ki a polo mana e ngata. O le atua ia o le atua manu malo. O le atua manu malo, o lea e whaavai ia. Mea voila ngā, ia o le fia, ia e soia. au fa fonga le tunu le ngai de te fo i wa fa pito manu ya ta ki ka kal ko
1: e sa ni le la var sa wa on fu on o tai pe ia ka i le adi mo pa te mi te tala no atu atu le fa pe o si si tu pa te mi o tu la i mai le fia tau sanga hei ta pipi le ai ma si si e fa al vera tu fa wa la to
0: e pune kua kasi aku ia e pa
1: a o le ade mele o tupu
0: ia
1: a le ua fave la me
0: ia
1: o le mea se i malolo malolo fata mali a ia i tangata lai fau fau mai a ia le vai le ua i wana apal malo i lo ia i famasina
0: i famasina
1: waf a isea fa adin mea moni o na tatou fai ma se tau iai a o lalo o le tupu siau ma siau siau siau mele siau ai le fai sa o le na tofi na watu ya te aulato se tato se fari il memoni la fa fa wasi si mezi le ta le ni la uli al mari etu ana le atu si la fi il memoni ta li le atu ta ma tato wo ya se le no por alto na ve la fa ni malo
0: yo voy y taito ol tu langa le voy kako wa wa wa kunga la wekali si wa tauta la ifapia nanga la fo ie kwa kere ya mako o mako wa ingo wa ingo o mako uma ya tua ya ka mako ya kwa uma e o mako ka uma ya kwa ilaipa ya o le fo ie ie ya mako fo ipi piko fo ya tu ilaipa la ko mako o le mako maka ku ipo utasi le ya mako wa inga sakua kangalo nga kua ilaipa mwa iku ilaipa le a ole kulanga fo ile le wa wa kali o fe ole ale me ala songa kako wo yo pongi ia ni ko inga ai ni ia kango ia e alo fe le atunu ma yo ma fai ke me le lei a ka pe fe yo nga taimi ma taito la nga e wa kele wo leva wa afu ka ku a ku ia ai fa le anga le kamale o limong ku ia pa le lei kamale ia ai so ia ya nga o mai la ya o le si la me le dei ana nga le fa fonga le tu nu te tu fa mai o le utal vo to eti mata le upenga
1: o ti mata le upenga
0: e ke lo o e ni vai tami te tu o le mea nea le ufa aptai ua makua mata ala i le ufa inga le nga le tuka o le va aia nga o le utal vo le anga fo le utal vo fa mai o le manuia le o nu ma inga mai kalisia au ke whaafitai leoa, sau noa maningo lava lea whionga ili sui palimia, te maitai i Mulipola, Ana Rosa, whai mai i a ole kulanga leoa i a i ua kaumwhai le whai ngā mālō le utulai mai i a abe le wha amua mua i le autarvou, o kare mānga i.
1: Aia.
0: Mantua le autarvou, o lima lia ma vai o le luma nai
1: na, foi leo nu. Nai na o aina mno, ka le sia, au tal vo.
0: Ka ko walo ma whanau, ia au pei e paungangi mea ngou, o leo ke wha mau mau inga isi au pepalea taito au tau tal vo. E pau le mea, i anga le lei ma lofa le atua, tō manu, tō mai langi manu, ma ia moua se mea le lei, ia. Wa la vale, ngai sauta ke fongi alela karka pese, ya.
1: Talofa.

nga vai ya ya wa fu ya fa fu fu nga ta po ai ta to o lo a mwa un papa au ne ya tu no nga nga mal fa lo lo sa mo le a tu no pele

0: Ia aoro le malie le pese. Ia o le fatunga mātango fia o tamaiti fo o levi tama mai lufi lufi. Ia ma le lātou pese fau le nai malie le pese. Ia mantua foi a staito e tasi nei foi nu a seo nu foi ia o le nu foi e tali nia i tūlanga o musika. Ai o le na pisi mai ta laina ia no liu le ma u fata lo fatu i le fatua ia Teresa ia o le na foi na mai nga fa so mai ta tu talfo ma lo fa ta Teresa ia o le taito o le moli mau Teresa sa la o nga fata si mali moni ia
1: moni ia
0: ia o le la ia ia o ka le
1: pa ia
0: ia e ma ma la ma le le ya la te visa le nga kula vo io ma
1: ana fa pe a o le live sa morta to por kra ma u tu te visa i lungo le
0: ia i lungo la se
1: fa fo nga mai sa mo a ia sa o te visa
0: ia ia
1: langa lana langa lana fa lo ia ma a sa o le ya sa mo a ti na por tu fine le
0: ia ia
1: e wa e fa fa ma wa me fa awo le malo malo fata mari Teresa tato on sa
0: ya
1: ya le tu e me um ale si le o maua sa lua ona fata si marsunga ali
0: ya
1: e na lava lo si la fia ya ali bon ya e mo ya e
0: ya man tu ala langa okay lua ya wa le nga ya wa pa me o kala fo ya ngi si fo nga o nga mo ia longo vinga fa tu fa Teresa fa tai Teresa o fo sitina a o tawina lei le lei le soifu a wina ia fa mni tele le tua o nga o Teresa ma limongi nga ongel koliso samo o al koliso samo sa ye limon ia le fo la sa ye fa tu a Teresa ia malo Teresa fa tai fo mo lo fa so ma tango fie mai kaku kalutau lei e ala nga fa pele wali musu ga ni mau ale mele a me ala wali a le nga

0: Aolea kai ngalua, ia mulitalo ngei whapea ua maa whangaloinga ma le tautou au nganga ma le kakawala leo, le mwhaing whangaloina ia lau wha mungianga fo i le au nanga ia ma mai e whamei tahatu le bia sare aula.
1: O sa, pape nga fo i si uso le ia mau keni whale.
0: Ia, ia.
1: Moni, lafato a maa nama o ta maa lau whai ngalua ngai lunga le au wanga, e ka stop sign.
0: Oh,
1: e sana e so nalu, a whai maa mau keni stop, stop.
0: E la ka mi ka fil ka ka vale mau keng
1: ya ila pa wa
0: e keng ya vai me o ma wa ku fa mo le ka kala pe la wala ka vi ka
1: ke ka fi a le mo fai ka fa mau keng wala ka ka vale mau keng pa ro keng pa ka lo ge ya ge ya la de e fa ko mua me mo wa le tau si ai nga
0: mo
1: ma lo la ba la sunga to anga fe nga no.
0: Ya mulitalo ma le pese le vi o sa le aula i la to uma. Ya mai foi le tato ai tele o sa la fai ntasi nei pule pule fai tawina sa le aula. Ya ma rau to vi nei le li o pete ki.

0: Ia o le o pētiki. Ia, o se tasi fōi o tāma, alo fōi ma tamari o le atunu o alau iloa. A leo kā iloa ngai o pētiki le si sale aula. E ngofo a la pētiki ma fia kamaleanga i whareaka. A leo wa iloa nei ia o pētiki le si sale aula. Ia mantua fōi taito. Mantua fōi, ia, o le tō tele o tātou i tūmua. E iai o kākua inga, kwempa, kwenfara, ia o tātou e tupuna, e a o ia, a makango le kākua ngafa e mai salafai, ioi. E iai umo kākua inga i salafai, e foi tātou a inga i tūmua. Ia, o le, ia, a leo tūlai mai tātou taimi. Ia, o nea lea, o na iai ngai kōkua ngia, ia makulanga foi, ioi. Ia, o le meana ngai, o lea Samoa le atunu pele, au mai au kō au vātua mā lima i le nganga i tumu le whaaloalo a whaifoi ia wasala i a wala le ngana i pei o le tala le finge whaleata ia waku mālu i puenga mwha mālu luatu sa moa le atunu pele e le whaifoi o le mā leo ia ngā au tala tala inga foi au kō pai au kō sāma whai ngā ia e le ngā whakaudi mainga o le mā leo. Ia ele ngata fo ilea, ia ele apo apo inga whaatao wa fo i wa ngausia. Ia e pei fo i o tala e fai sa ili ngā mālo sa moa i o ngakeimi. Ia o tau sa ili mai, ia sa moa i keimi o sa ili ngā mālo. O le mea lea, ia ma ke whaato wha, ma wha mālurua kuai fo i. Ia o ngau o leo wa wha muka le kako Paul Kalame. Ia ae o leisi taimi. Ia, ole ai ole a whai a kau le wha i nganga ma le wha loa loa teito.
1: Ia, ma loa e wha tala wha atu fo ile. Le uso le ia iu ta umua le na vili mai.
0: Ia, ia.
1: Ma vitai la wha umua wha ma ni pele atu e lau sunga e on sai.
0: Ia.
1: A e lapu sa moa e lua fitau ma ni moni. Ia, e tano roto e suru me wha pele e fai si lua fitau inga ma ni moni a umua. Ia. Dato fe loa i la stofi dato maftanga.
0: Ia.
1: Wha ma nuia le atu e a te otou. Ia, sa moa e.
0: Ia,
1: ia. Ia, las meo wha le tonu, ia. A lo lava on sai fa yaso lava leli aso ifua mai manuia leli.